Karimas Kartou dina jogan to dromi kre cine jueto yarna iva de bam si technicien am na morromi alo mandigran tera kula wala tera kula singa nga ngere kare kare ta to tok tarbu tok roya matoran du balam tilum gayus ko kanji kilam ya tilum gilen dine je bayta bere bamarik ngana sisibi kar so ngaren to du rodio pasamar si londel le nomen ngara rik ngana sisin bakor sisi suru je goji to bilem to komi awuji.

barkan yesu christ wa hulum ba ay didirga ma wagano wangna yesu christ ding je makano amando hadil wen henno hulim babando hurbe ayang makano se ferle wurte mo hono jarma ko do huli wat tege tingil ma wona buytu bi hay bando aday do hay da hulma wat tingil ma wona buyla blam no jarma do huli wo buytu fero ko birgidi nawma sen nawo ko ching law ho sima tigrin tisibara makano se nara were magano se o kangare tingel magano ama ba ko kune se ne jar maga haw bin yeso christ na en lamno aday do se dinta do se ferna timtala em no gano jubma fo hayang bilizir ma betani ad in gal lazar aday lazar ay hugo do gano na yang ko hulil waran no day ma ga yeso la gano lazar hugo ma ga jar mo kan digi gano jub hu ko taw ko ngamno ama sera o na ya tibe raw bilig ma betani wala bir lazar ko ma kanin bar gano huli bay ikri tije ma ga ilwe ni yeso kristo da ella su seda jarmanda di kaptira di ochaada da indi ga jonsen mkai nonga sidi emmanuel bilig ma wali angoso jamba haisi mdi hii jakno di juma senda e madilendi mige bilig ma tukura ama jamba haisi wala indi hii jakno di hii jakno boku itungil tego na di jam ni ndaka no wasalamu da sibir frigi ma daka jino werka no juma kalai mle bilig ma koyo ma asene na mtala kani naka no ama yeso di ji ma kapferbo birja tinin blam huli chububay ma jo hen wudwa so werga no sangu be ko de dagi kurgu be ko de dagi day hulim abamela blano dado ko de nes ko si yesu no rebu bay so so susena i jarmala kap radio chada ni mingel ko dingi jonina.

0: wa manon jamana radio ta zama ka karajo mi to zabi to tama ge kala la ba zam da man to nam yana da kan juma be na to chum jama ne minit jama nai ba ba ja da to chama yo kin ge de be mi to za iza da na ba jam sa mi ji iza bon bon da ma ka karajo kala be le ma kal da ngai yo to za na ma ta na sa mi di sa mi di na za na jama gwa ta tal nai ma fi ma de urbi de shi wajenar gwanar jama gwata talya da maban kabeta ne kagin yana iya da bamsi gwe ba kabeta ne kagin residenten gonka ku sai so awai ba residenten kagin da maka fa babi dimi jabdi pafi bita ba jam sami di zada daga lalan sarma minin je daga ban bayar sarmana pi manobe daga fa ba ga daga ki makai bilan ka na so to zama man zama sana ba zai afrika na lalai salman jiro ka maga bambari salman ba yar na if bamsi sazan lalai yau
1: Manu chabai ye

gege de ben ge masan non kafi ke sa chat na sa kamuruna de de vantigi ya kain ge sa kais ko jami de de vantigi ya de de vantu ga tame ku kuni wanga kain nam kais egal ma amtiman na ga doktor kain am ga umra de chat lo ha ya telenan gene kum de be ki de ben ge se ge non kafi sa kais ka le abeshe sa kais ka le amtimani sa kais ka le gosbay dari bo sa kais ka lam jara se sa fe na ka yan marki di salak ku yan marki di kalma bolo kalma guri ki de be ki de non kafi kain sa kais ka lam ka yam ne fe na ka de chat ku yan marki di awa kain buri ngolo ka yam banan na le bo kain yordo ang ngadi kain am doktor sa mura di na ka yi sa ka tang si non kafi kain am yo bana kirgen ki sa kais ka lam miskin na ka yan ali kampe de jafto halamu awa ti ki boy masana ni ki ngolo ka ni ki som sa ra hum ra de chat na sa wali na le bo sa gon ba na le bo ka sa gal ma da sa na le bo ani ki sa far ngolo jame na sa lu do ngoni ki hum ra de ngolo ka si ki asa yigan ka fi ki ki de no ka fi awa ka ni ki sa kusere ngo yan mar ki di yan ef kan tol ngo mara

kikiɗe ɓeyni gi masan kafi kayni gi samrigue ɓen a kay nde ɗofan tuuɓattame colgati alo hiɗi jahto fa noon kafi kayni gi sa amrigue ɓen noon kaf jahti bi amat naymangle bo aka dinga noon suule bo jahti bako kurdinale bo kayni gi ŋolo ni gi ka tariaka sigi yigan kaf di kikiɗeɓe kikiɗeɓe ni gi masana awa kayni gi sa klof dong noon kafi kayn defan tigiya kayn sa kay sigal yagwan le kayn gide non kaf kayn kalungal go jia la barfi ne katna jam wo do mo sama yuma la jam ku job kayn gudan dele chosti yan kay mi yarna if debam si ngom yom lam fet kayn me kun ga ku te dandi awa kayn ne yan mar dam de defan tu adam sam ngana sama hem ha na kayn me ala jina i jefta fala moni gi saf dom gelina jefta fi jina non kafi en jokdi kay amad sawad musna en gisa ci de munton jona marcel ki de be xe banani fi na jang yan jokam de ki de non qafri gi masana andi joy dom fle bour ma fokh yarna if kan tolam goya.

Assalamu alaikum na isa kan yitemin dia ga karkala wonde studio wonde fadorre de cede ga hagano ga janor karkala gitin na bar ngamun ngusundu aji hebuda kan harama sen ha yoga yi kya ara ka ga dubu kiyu ha gara ka yum handar ngar dawaje ko la felle pilu de be rekomendo yen kamane tala ranga de sa biso mum kar ko metre na bar ngamun ngutram yedene miyo kamu tena bar ngamun ngutram yedene miyo lu ga ko la de cabinet technique yo ma tala lu technicien lu mu na ja ko la lu ci ngal dayi na ja ko la mu tan ga yarna ive awara on djere regi d'antenne yego day ma tialol ngadumo lungi tianga gonka go taydandi dan go dan mo tiega lengina ja ko lay ngwacce go ngunga tian micro ga pia bur ngam nongu sondo tala mi dene mi ngwacce ringa waya ibrahima mamad mbomi ga pigalo ga kam go tay mi ko mo tana bur ngam no mo mo ko barona iva ga den tanu na kasara yoni mi ndiki ga kenna ga hingire ho do mo ko mo no ka bin technique

na rek kala ngi tan na bar ngam na ko sandi mo yo ngam tay mi tan lo communiquer de presse ayo a pamuno yo habar re na mo ngi dan mo ngi du dum do lo gum na do lo maréchal mohammed idriss debi tono tay curuna ne nyamena hand yo ga day mi di nak mo yorona ne ga alwunde tay bulangi cyan ga jidde wad guro wali ama ak may alwunde makka woni ngi dan na ma handu garunde royama nga arabi saoudite woni ngi na ma alwa alwunde lu barga nga day mulama nga so yo day dan mo ngi lu dum do lo ngam no yo day na ma an ajugo haj nga day dem no di nga dem no mo dum ngam ko la rukum na wonde salam hinjima day nal yo nga al an nga day aju gari woni dan na alwa ci day nal amerikal kal gada day dan mo nga a ci an ma dwar kal kal nga day hal nga day do lo ngam no ne la fe ga hal nga mandro kurum no ga tego hal nga day ya mi go wa mulama nga ko lan taro day nan la fi awul garan yoy ngay tay dinga na ciaga ngir sanga ani wolni handior day nan aeroport international hasan jamus yoru lungu day nan munga president dawla yo day mi ngi kete yana ak yegan ngir yal yo day yo premier ministre ambassadeur an lamay hadina lunga ko le chef d'état major général des armées yere day ministre ngi kete kada yu secrétaire ngi kete nge day yen ki dawnde president zend mi ngi kete directeur de cabinet yere mi ngi kete jamay agree kada yo nga so lungu dan munga ko le secrétaire nga awnde day akul ga awon nan ki da day ya furo ngi mairie awnde buni dum nyamena yo nga so yak yegan ngir day ya yakal nga nan nani yo day di yo yana wonde jamena ke naram sen hagu ki kya araka haga du ki hagu araka yo mu lungu day na talaka kadi yo mayo andu lungu chana directeur general adjoint de la communication nge an ki day lungu chana nasoru no ci nge na talaka kadi yo amay ego habar ga te ngri habar yo dan yo namru go churu mi go nge kede mi go parlementaire nge day dran yo debité sénateur churu yo dran go yali ye cepali nga day atal ka kar nga ran na gete amay on do pali de la démocratie yo tan ni nge day dran yaje ye cepali yo i chubu yala commission nga ran gete nga day namru go hala ma di namru go yi tay ka kar nga ran hal nga day dran ye cepali de yan chob no nga di ben ye ke gando yan chob no nga ran gete de kara yo yi nge cepali ga atal ka kar dan amay yo gre chob no nga ran ning yani lungu najero domon gre yani lungu dan mo nga president nga fado dum borom alukulit alu ali kulutu chaimi nga najegre da yan dinga dan yo ego habar gete ngede nabar ngade namul gudan jo curu aji jimarawndo hotel radisson bulu ye cepali gam yo nga da yange kete kada ye cepali gam yo nations unies alga da yan nga hal nga dai mbal gano ho daga du ki hagyo ga haga du ki hagyo arak ngam yo garan nga da ya cul ga yan ki daga ne kalkal ni haa mama gano daga du ki hagyo arak yo ichu wi cul nga haga du ki hagyo tolor du woligni haga du ki fiak kalkal yo hal nga yan nga kiden yo nga dai nanga kim yan gro dai tayen ki der kalkal dai elum kim indu ton jangi ni pibi ra yan yo yo nga dai lunga kul ministre nga dai namur ko fodong dai ya rezung hokma halma fodo gurungi kere kada ko lol yo dan mo ngi ministre ni yo na jegre dai nan lungi chanaga tahir hamid angilne ye go habar ge tengre habar yo dan yo namur ko lunga nama alu lugaru ministre de l'enseignement supérieur ministre nga dai namur ko dong dai keni kara yo yo nama alu lugaru wa na la ko la wunde anum de dawlo ngam no yo woni dan nama nal yo lungi chan ga docteur sitaka yombatina yo na la ko lawnde pala ga na cha polo mi ngi kere kata mi ngi ta dan mo ngi kena mi yo kara yo dai kim kim ro hal ga dai idran yo kol go hal ngi yan ngi kire ga dan mani ko tala ga dan yo ngi hal ngi dai dran yan ngi kire ga na cha polo dan ga na cha yi ga dan ngi ngi kere kata awunde fodo anum awunde pala yo ye go habar ga te ngire yo namru go mi ngi kere kata ngi cha poli parti politik nge kede nge siyasa ma nge day namru gu debon nge wunde presidensiel yo nge chekupan nge ale chepoli yo churu aje la mer a wunde day fado duma onama handu chepoli nge day drane chepoli yo lunga dan munga kulo dumon nge ichan ga day ya dumon nga tule Aziz Mamad Saleh dan munga sekretari general nge MPS kere na chepoli miyongi kere kada yo ga yan chobu nga dan yo yego habar ga te ngire habar yo dan yanam rugum yo ngire tan yan chomno ngaran gete nge dai dawla nge kere fo nge dai ya a chapolim yo nge kere kada nge dai ya forum africain nge dai yana wonde ke haga wonde kan haram se na kan hinji burgini se na kan ara ka wonde je haga du ki yo hagyo ara ka nge hala wali a wonde burni nyamena nge ne lo dai dan mu nge ministre d'etat ministre de finance dan yo na chapoli ga i chobo yan a wonde aji churu aji juma yor chapal ningi yan yo dai na chapalo mi onge kere kadang yan kida ngaran ge kere kadang yan kida handu mi go bank mondial nga alunga dan mangakulo dumana handu andu dawla ngam ne lungi changa faruka
Hamid Bana yulugu huge la yeyonga yana chapalang na chiga dan na minister jeta minister je finance ta Hamid ngilen yo achono halla da dio dole ngam no yo dan manga achal amay dumur jaw amayo dai dan yo mamay normal no kidan kal kal ngam dan mudo na rezeki ke kere kada yo inga dai di dan achaga onda kawli ngana yego habar gite ngire habar yo dan yo namuru go minister ngira namuru heleni di bela yerda yo dan ngi minister lungi chano Amir Idris Kurda yo choro ayi kima yerdan go dai nalga nace ju daya kidanga dan ga halla i ju ho yela yedan mungo kwalta nge no ju nal wonda aks masakori yo nge nal wonda shadra yo nge dai nan nace ju nawdan de migo ya chul kida yo go habar ga cengi di habar ga dai namur go migo nge ko lang dai drama hal ge yiru ga migo nge chan ho komisare de nasin zini yo migo nge de nge migo nge chan ga migo dro de lam yo migo nge kede yu punet yo nga ye chpoli ga yiru li madai nga ye i chubo miga ngi kolga hazir ngi kolga dai police ngi ipi haria ngi fodonga dai dibel haria kul ngi piyo ngi dai talam nar mi chenga police judi serio e je poli aunde dai mandul ga i chubo ikeran ki denga dana kalkan kim kim ro miga ikai kiran garan nga dai yema nga hela go hogo hogo nga dai han nga dai erni ni lafi a kul nga dai dran yan yo yo nga yo churu nga dai yal reformation ga dani ya chul aji wunde jima ngam no go churu churu na kam yoro yego habar ga tengi de habar ga dani namru ga dai ya wanda kakat dumu nge halge dai ya gumna de wanga mena ju dai nagare dai ya naju karma ngan mar sundi man ki kal kal yo marshal muhammad taidri de bi tno yo lungi ichan ga dai ya lungi ichan ga bari bu dalu yo awnde kawli ngan yo dan na ce ga chono dai ya ya ta dingi re kada agum na province ngar ngana mar province tangile yo dingi re kada ya julgo dai dan hagre ronda haga du ki yo dingi re kada na lay garan go yo ngi dai dingi dan na ce gre ke dingi re kada budo ha na kon nga dai ya mai gre yanda ner kalkan muro hal nge dai dingi re kada yo hal nge erni wonda province ngar ne fonga hal nge yan nga dai dan go dingi re kada ngana kul re ni yo dran go ita hela yo ngi dai dingi dan wana ce ga unda kawli ngana wote habar ngamno taramid ne menki anaram sen hagi ki yo nabal gam ko mbal gano ifa kedan tarum no ka sara yoni mindi ki ga kan haga re wado mu ko imbala garno kabin technique

Wetere yabar ngamun ngutere medere me na nabal tak tak da video kama nan yile wa saka ni yite mindi haga kalkal muromo kala ko hallaro pido di be kama nan la remno kyang ngamun na ramasen hagi ki yara kaga du kyo yara kaga na nabal ga ingwa chege muga habar ngamun ngusun di luguna tak nario Chiliam Gaius ngana tak naru luguna kana ge chiringa wa ya Ibrahim Mamat mbumi lingwa kula ndeka bin teknika na tan muna kasere ngamata na habar ngamun ngusun di me macharal de teknisi lungi chan ga yarna iba awara ndireji dan

narkun yad main bra dora gai manjara yuri awun quran yara badana yabara baya habendi yamni yam sana randu bolu su yoro kar ngalle lai yabara wa habendi yamni yam sana randu bolu su yoro kar ngalle lai awun quran bodi maga hadindi sana randu bolu su yoro kar ngalle lai gina bazu ma wa yara bariya yundi yara wa gina yar maraja na bariya yundi yara wa gina ke dawa ya tara do tara di endu guna guni kala ta agor ma gidi kan da wana kala jo re gari ma gidi e de mana kiya guna na koranga guno zara na tamana dina gun yerana kurba gwan ma ni wa jawara da ni wa dinna nganda sama dama ma ni wa jagara da ni wa dinna nganda gina kala gidi de ni barna am ma ni kurang gina ya gwa da kala ni ya kwara am ba ni kurang gina aya ka na ye de ajro ni ye re ni ya ki gina kan da ta ju na kurwa da ngarda ma ni jaga da ko e zo da na sanzu ma wada na rabani ai yumba karani na godi ari yara ya dango aran ari yara ya dango aran ari yara kaka di ya bure